0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Ana sa se mi si ye.
2: Ana mo ba ni fi ana so ba mi mi fi o.
3: O ma mo sie no fi e kwa Johnson ni so. Jans kwa na adakele eda kokele bi nu. O mo mo tie o Johnson ni so a pole na se a. Biji na ntoya chan ho na o mo cross mi ni car. Me fa na mo fa me fa na mo fa na mi jina ye.
2: Obanima.
1: Aga.
2: Na se asema wo ka no. Tola nie, mi nie, pa ya wo nie. Sam be na me kwa frere se me ba ne mfa dom meku no.
1: Tola.
4: Na
1: wo ho ana.
4: Wo ho.
1: Chira
4: mo frere o mo. Me na me te wo na o frere o mo ka chira mo. Na me se a, o mo bo se se.
1: O frere o mo ka se.
4: O mo frere se se a. Abrente bia be jimi wo mo fi a, o mo mbo no, wo ne wo na kwa zo o ba. O mo mbo no.
2: Tola me frere o. Tola. Me ba to me frere info.
4: O frere o ba no, ba no reach mo. Bano no reach mo no friend ka kire no
2: me fra me ba che se ma friend e dom so mebo
4: ah se o bane me wa friend me nim du a mi wa kai no
1: mebo o mo na ko no
2: me ba cho no crevi anim o bua crevi anim
4: du a woman me to no wa friend no friend na me
2: o bua no crevi anim
1: ya aja o ko ka so o bua dia we so wa kire wo se be wo so wo bo dia no wo ye se e nti ma dia bo ni
3: ka na ma dia bo wo se wa se saase no maame no so amfa nyewa no na ye na me se sisia no me na be fra wo se be ye madwuma mame sa dwuma no be dane se wo na be sa bobo ofufura ton ade ne mame a ensuo ya da na be ka no kora mame se maame no me sisi no de ope na na me ye ma no sa wo fi se ha me fi me kan so na de ne na se ye jimi fo ada ti na tola wo di jimi fo we ba me fi ha ada wo di bodam ni we ba ha wa ka we na me se yo ma ye bodam ni ya me da se ana me bu koto je se me da se apaja me nsa se ana me sware ya me sware na nsi yode me kọ se mabodam majimi me kọ mbe bi asam be bu no be ba be ya no ho
1: sa na me kan e so wo kọ ni mum na
4: me da se ti
3: wa na kwala da se ti ho ana frere me kọ na kwala ti ho
4: abrente bi a be jimi ofi a mun hye na mum bo
1: mum bo a de we se nso ama na nipa bebre he he ni aburu obi ni atwetwe obi sofia
3: se bo ti ma bi mu si tumbo to mu na mu jina jina me ni na dokura se mbo to ma na mu am tu mbo to
1: ni ma to bo
2: mami e mami me ba to me ba no ne wa pie dada me ba me ne natifie onti be
1: me ba se me ti ase se wo botola enim no wo fra Richmond so bi jimi nti ona bo no se ya ba ku se ya mien wo ye call na na
2: me ye call all right but man fra me ba ne se o mebo no me ye call all right because na me kra na me pesa aka no e de atie
1: wo ka se wo ye call no ka se
2: me fra no e na o fi ada e de ni je sa na me so boys na ya on ba tola ni ni nuano na ba ko no e di di matem sa no no se ah sese ho eti man fe me ba se de bo no man fe me ba se o me bo no na na fire wo ho bi me yire wo fi
3: nyansa na wa no fre nyansa wo na oni nyansa
4: be bia be jimi wo fi ha
3: wo na oni nyansa
4: na mo bo no sa na wo ka
2: na tola for example say ade o me ka sa me ye ko fra en fu so be no so wo ba fi na wo be bo mi dia
1: no boye no ye
2: be na mo bless you me kwa mo kwa se me sama no na me no ma ye din wo bo dia o mi mi fi da ho zizi
4: asa asisi me ye pepa ho ba ya wo se on face kan bi ka
1: mo mami
2: ah na wo kwa ji obi abia no na me ka che o se oh e bi asama me ni scan woni ntino am pesa be pass of ya enti pe saka kra koma no no nya pepa emma o
3: ata me na de kwa na emfa moto no kwa mama me no ata me emfa moto no kwa mama me na sa na efira wo no
2: moto no dia koma mama no right but all was side plan as asini akan wa
3: so
2: side plan o
4: and then efro se
3: be be na efro se pa so be na efro se be ye no
2: enu na me say mama me na ka san from me na mo mun pe sika kakra mama me na me koye na yenye pepa ma na mfa koma mama ni san mama ma asem nyina ni
1: so bia what are mo say e bia obi be san asini efa wo se be so mama mama
4: ni de
1: so
4: won
1: san
4: direct
1: so
2: mo pesika mama no wo mama me ba so mama na mama na sase ono ntumi mama kan jem say me nko yi susu asase ma na wo bra nya ne dia business na wo na me te minim dia business forte wo be bi san say emrem ni be bi san say na tola ne baaye no wo bo mama na mane e ana mama ne frɛ o tola ni asase o tola ni asase e mama ne wa asase mama ntumi na me ya asase so
1: aduma ka se wo mo san pesika nko wo mama no wo abra wo mo de pragia ba ku ko na ho me ntia se
2: me pa cho that time no na on fa plagia ne nkoe e no se maame ne se tie ne
3: ye to plagia 2 weeks time na be fra o
4: e
3: no
4: na
3: kan
4: prosa ya sa nyawa
2: me pa cho mu maame nka bia meka me ma wa sase me nyi wusika